0: fansa tu akoma so e ma me ni wo mama ta o se e wa di wo de yedi na tunyo wo yedi na tunyo german yo david be ma ma me ni wo pato organe ko fo organe ko fo mama ta o se be sa me ti sa wo tunyo ni e wa di tu na mi ti
1: wo de atojo mo tojo mo
0: na me ma make you a teacher. I thought you were meeting.

pon e ya hon sen chene. Ya funu a e mwa tunu e buwe. O nyanko pon e mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen tu opinu no e buwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no o nguwate. Mese u niyano oba tinase. Mese o yire no batinase ukunu no o ngu. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omobua ne se ha ni owure

ni amuje di atia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ne se emri bi na yesuri chemo eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye en aye su tin ni sa o de kan mo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade ate sumpo

mujidi etia no enya saha mamu ha mrs saha na chesem ne se emri bi na yesuri chamu any from for me no bi ba ne cheno amu pisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mujidi sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de kan we ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa he ade atisu mpo

bon a yon hon sen chene. Yafunu a e mwa tunu e bwe. Onyanko pon a mwa e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. Akwen to opinu no e bwe. E juma samna aya de no nyami wa siye siye sabri. A oba no ongu wate. Mese un niyano obet nasi. Mese o yirene bet nasi ukunu no ongu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richem o eni fra fo mi enu bi ba ni cheno obutsi amu se ahu ya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes tin in sa or the kawan and chira one sa sendi a mujid yet ya no and yes ha mamu Mrs. Sahana chasam the sa and we be na yesu richam wo and if ra for me no be bani cheno Amu pisa ni se we ya mobo David ba we ya mobo David ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ni se ani owure Ye jidi o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chire won se Ha, se ni a muji di e tia no Muji di e ni mwankwa enye sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the artist,

ya hon sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastard de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesure chamo any friend for me no be body channel obutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure

ni amuje di etia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chesem ni se emri bi na yesuri chamo eni fra fo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se moje di se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won se ha sani amuje di etia no muje di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade a chisu mpo

bon a ya hon sentchene. Ya funu a e mwa tunu e bwe. On yan kopon a mau e bani bi ato nansu se siya. Mese jiwa yare san. Jiwa ware. A kwen to opinu no e bwe. E juma samna a ya deno on yami wa siye siye sabri. A o bano o nguwate. Mese un ni ano o bet nansi. Mese o yire ni bet nansi ukunu o ngu. Ah. Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emrebi na yesuri chamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure.

pampan so me ne wadru mu ahina mo hina tena kwamyam na me no mi ene ye so wi yi a baba wo so wi chen na mo so wona wona ye ndi asie no wo ba cho ni ehwe bon na shasa ni ba ye ahina mo hina ni o awura mo awura dilili me hono sha sha sha wani channel channel channel wani mom ne ka sa

nyamso na ni mo nyamso na ni mo nyamso ha me to me re no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso oh na ni mo nyamso me to me shano biamu po